na ba kimi kulu na ba boy bombe. Ba petit ba kimi kulu na ba zongi na ndako. Ba petit ba kimi kulu na ba zongi na ndako. Ba petit ba kimi kulu na ba zongi na ndako. Ba petit ba kimi kulu na ba zongi na ndako. Yamaka c'est un fiki bombe ba zongi ma yele.